ko senga kamingi na nzambe Aebi sanga kasi moye zalite Na komonoko mpasi oh. Mikiri misusu baito